108 Yodel Radio.

ñako labe don rek kanen nañ melen gembe on ni nga mañ radio 88.9 FM.

Yo, ni naman manikeng ako ding lingkod ka Lying Eyes pa Eagles. Kangrong mira ni marama manike. Naman ako lo anay mira. I wish you peace. Kabayong ka cherry punyo ni manike ja ako. Ka anay mira. Hollywood Waltz. So, eh, kamar chikos, padak tol dangang manike coming up ka. The Eagles kung hopefully naman ka enjoying dol so far. So, the 88.9 FM ka kabalanya gam. Tunay do continuing ya. Ka Nightingale Manikeyako, Galapagos Eagles.

Yo, huning na magan manik ang ako, deng lingon, ka name ra. Popular mer manik ang ako, The Weeknd, ka Madonna, ka orong mer ja, ka We, Woman Brace by Chris Brown. Ado na coming up jaga ka Sikkim Up by Travis Scott featuring Drake. Ang mga man yung reda 88.9 FM.

Let your body talk, talk. Make your body talk, talk.

shit.

0: Yo, na, meri daw daw listeners. Hope to maka, may makum na malang kuyo na jaga. Kangon ni maka na kun, may makum ni na. Tanjol merto ka, turja na madaw immunization bu. Kadaw ni dual immunization bu ya mala. Taro wali mo ngoli ka nga madiyal ya, yung radio ngor ya. Wangay ngor, na yung ngor, engor ngor, kawangay ngor, kadarok malamat to ka nga madarwa. Ka ripun mato mardarangan ka ripun mato bayong mardarangan kaya ka ngaraman gave mang uli na kun bawa yun ngurong hindi o ya pala niya kaya na kun ngayon ni immunization po ito karumi ako yam nawin na nung kakal ngun ni na ngay doli di immunization doon niya muka part 2 doon niya ka doli mo ito nga mawalan walto kaya ako yan na mirdao kamarang doktor mo ka Kayuranjil, kabul kanawi, ka ngaran maknuma tukang ulang ama, tiyal ya daw ngur, ngarato ngula ka try na kun making clear malaya pala niya, na kun durangon niya na ngama, kangulin matu, tiyal to ngarato, may makum try room ya ko yam, numatu mak ngama, ngaran ngarato nalchan na kun ngula rako yung ngara daro, kuya nga nawi, dibili, ya ko yam. Before mo tulad daw nga ma ang atletura mo ng manika inirpan ya as usual. Kadon nila mo tungo ni din daw nga ma na ang idol immunization your part tune don ya.
1: Many makwalal. So the work of these white blood cells is to fight and kill germs. And so when germs enter our body, they cause riri nakun mapan. Many makwalal. So the work of these white blood cells is to fight and kill germs. And so when germs enter our body,

0: So don't you walk on your room yako yang white blood cells more? Nguni nga idole the white blood cells na kon bitan bile nga ito kana kon turi korongatil malabo na mer darwatir. Yurta malato kana kon cells nguni jaga mer. Kana niyan dawartun ka darwatir. Yur wala nguli na kon wa nga yaman mala nguni bitan wakal na yako yang alindin mala ngaraka. Tuwal jinawa rumbal kur mala. Yang arak puna, warna puna, kadil cip puna, malangun yang arak aduan dia malah ya aku bone marrow. Unda le cending, unda le merci malah bunda merja malah. Nak kunyul ngowal ja. Rumbal ngurjin awa. Kang unda dingai unda ya aku bone marrow ja. Aduan dia le merto kabul odung unda dia dah ngama immunization bu. If nama nak kundo ka what the radio kaya kan mamarengin apu kadu adaw lakaram ton ya dao immunization bu hat tu ya nakun karumi ako ya namirin anan ngujama immunization ko karumi ako ya manyika nakun duan ya na wilil tuwal libertukang uni nakun nga mamala riri talinding na ngayka nakun barak ya nakun duali di wirwir yun ka yan nga nakun Jandralakam encouraging the Malay Matungama, Timal Gurupul, Mardarangan around the Mudia Kidi, Nakunga idol immunization, Mindmak, Yabalanya, Nakungulika Dolidi immunization, Rome, Mangitre, Kadualimur to Bulungama, and Waltulimurung Dao Kayakuam immunization boy.
1: Yo, so when we're really sick and we go to hospital, we know the doctor takes our blood and looks at that blood. One of the really important things that we look at is to see how many white blood cells are in that blood. So normally, there are lots of white blood cells in our body and they live everywhere. But when we get an infection, these white cells become more and more and And so when we are sick, we can see lots and lots and lots of white blood cells in our blood. And when we're getting better, the number of those white blood cells in our blood, that decreases again.
2: Margitun, Marikiga maram ngay to gula ngay to maram. Murikali mar ngay ngay miriwal yul ngwala.
3: War maram gulang.
2: War maram gulang. Ngaling-uling ni bicanting kayan bila chaling ngay to bit lang ngalap rambala dunupan miricin na gurupan yakka.
3: Naku muka ngay to laruman?
2: Ka maram ngay to ngay manggo nyo. Palagi na ngay kawal niya tuwang ngay ngay jamalan malak maram ngay maricin na manggo ngwal. Ka na mawalal to karukit tiril dar. Bicara jatuh malak malam malam tu namu nak ngai kangun ni liwang ngai nguru naib nguru manggung nguru lurkun nguni manggung nguni namu nak ngai marang albing riri miri waliul ngual namu malam tu namu nak ngai kangun ni balanya nguni wat terjaga miri malah riri nguni li manggung nguru kanguli walam tu malak malam dangang dangang dangang wangan do mungom Muni mango bango na kun ngay to kangura rip tinyawoy mikko mer bango no anya ngay at manduwar pam na watar yon kaya kamiri na wakay mala
3: yo
2: ringin walya to mangi tiring ngay ngay yul ngun kang ngay mitin an ririk turo pili ngay walal kyaltin an walal to mitin agung ngay un watar yon mala ngay nan yul ngun dawala kumal to bumang ngay riri nan Angun yang ayat daruan mitrinya nawi jaga mirmala wakka watar. Mendingai kalirik tu mitir. Angun yang ayat mar lurkun. Mundeli manggungur. Angun yang ayat kamar gangalirik tu. Angun yang wangga wanggan. Angun yang mar dah walangai yolngo. Pican walengun yang malang ramen mundeli manggungunja. Laro main ga. Rawal tu right yang merijin nambah urupan.
3: Ma.
0: Tual ngara tu bulu Romi aku yang if nama ya ka nakun picking up. Pilih up nakun wal ngoni ka ngalapan bermala wangkai ngongor engkul ngor Romi aku yang lemorong. Kayut ta malangun din man nakun ya kan matu pick up. But dual ngai chance, dual ngai wal lu matu baca main gitu na. Palanya romala duri udao. Kadarok na ngayong naga kalatyan to ka Romi aku yang. Tuan niya wal kanya ako namin, limurungan na raw, blood test ngun mala. Blood test ngun na ngun ni ngulay na wingam, nguruyid yun dya, laro na raw dya, radio dya bilin ngayon to ngun di wala laro mo na ngay king ngun ni manggo ngun ngun ngi, white blood cells mala. Kung ka yun namin ngun ni, rumbaloy, because takon important dya, wala to ka na kun cakap, yun ngun ngun ngun white blood cells ko. Kamalang maram na kundo yaya ben namo na kakul ngayir manggo ngor. Kada ba bala mirwara yung ngayong ulikan na kundo alidi around the body limurong galang awro na kun marichin. White blood cells siya rumbal kuro dya. Yor ngulik na kundo ngayto ngayon yor ngo ridikto na. Takay nga namir na. Kurumur ir na o naangula pain. Ngayon ko ngunin na kun palanya miri na yan na kun ngunin moment to. Palanya miri day kun ngunin ngayon na takay nga namir. Ngait na ngunin darwater white blood cells. Kawalya lang ngunin doktor yung malandama ka test ngunin na, blood test ngunin na. Ka ngulin nito na kunungunin yul ngo manymak na na riri ngur. Ngayon doon ngunin water na mala, walur kundin na mala na kunukal turumbal ngur white blood cells siya bango ngur siya. Pala niya iti dole din kan tao yako yang ad. Puro limur to dal tao ngama.
1: Yo, manymak tao. So, all of these white blood cells that we've been talking about, Belinda often use the word immune system to talk about these white blood cells. So our white blood cells are part of our immune system.
2: Munyi limur ngoli maricinya wat pel ridik tu na yul ngunyi le cilang guru to miringa na kanga na ngale ngoli yul ngunyi wala lai balanda ngoli lakana minya wala ngoli bicana kam immune system bicana wala ngoli lakana minya munyi wala ngoli nguni malaya ku na minya ka dua lengai wangai ngunyi aku ngulikin wataru jaga miri wakau dua lengai wangai ngunyi aku balanda kor immune system
3: yuwala
2: he wana
3: yur na ko ngai nguni yual cakadara ungura rumbal nguli calanggala.
2: Jo kami rumukan ngai nguni.
3: Yo wala.
2: Kangali murnya mak lemurkan wangai ngut malah lemurkan ngaku ya aku yan white blood cells kan wangai ngut ngai aku ka immune system.
0: So nguni beli nguni dahu nakun white blood cells malangai dual jaga mir rumbalo. Kau ngai ngai nguli kan nakun bom mariri malangun rumbal nguljinawa. Yul ngowal nguni balanya beri. Nguni to ngay riri, yung ngay maram. Ka part of na ngay nguni din, nguni ngay kanbichal kam rumbalago, kung ka yun namiri yung ngay doali di wakka. Part of ngay doali di immune system. So, nguni din na kung lumurkan niya ko yun namin, important na ngo part also. Yun din, mritira doon yan na ngo dao. Nguni white blood cells ngay rumbalago ngay jaga miri wakka. Part of ngay doali di immune system.
1: So far, we've been talking about when we have a disease caused by germs. And a disease that's caused by germs is called an infection. And we've been talking about how our white blood cells fight these germs to make our body better. Ear disease, ga boils, ga colds, ngalpar, are all caused by germs. We can help our body and kill the germs that cause these diseases by washing our hands and our face.
4: Yo, pili mo kalimurkan nga kuldwal tao, pikir bili, muningoy di germs po, muningay li kusing na kun mala, riri mala limurungal balanyan na kun ngalapar, umapan mala o chichi mala. Yor, muni, white blood cells kung gaayon namin limurong nalchan ngayong uli jama ka namin limur to kung gaayon duwalin mala Riri nal chan ngalito kol maram ngalito wachi mir rurgo yon mir ngarambia ka uripun ngalito rurgo yon mir lichalango yon ngalipoko.
0: Yo, gadon yang ni last ya part of dao lemurkan ngakul Riri malangun ni ngulika nakun nal chan durala karam to lemur lika nakun ngapaki urnayan nganya baki James dadi kay diwal ya namak ya ko yang if namangun ni ngakul ya Nawe wala lakarang linggura goyangan. Nanam riu malabuwa yak nyumur ko wain. Ka gama nyo lang ulin akun reading malayay ko liya James to ka adakun jichin infection na ngalpar dahil ngurci. Ipala niya. Kabulun akun ngal ngunili di rumi ako yang ngal dibili na chel ngayong ulikan akun white blood cells ngunili rumbalo jaga mir wakka. Nanam ngunili di rol. Ngunili ngayong ulikabuman akun balanya di malariri. Ngalpar ratala ay pala niya pala butur riri tuwal malangun din akun ngara few riri ako yung ngalangun din ngulikan akun nguriri yun nga niya ngurungi di germs to yako limurito yan nga niya riri nilakaram kawalyan akun nga niya ngalapar miri jawa wala limurung do backpack maramala akun waka diya ngundi di tuwal din wala ngundi waka diya bak kidarok po ayak nanam rewain karum ngun akun gunga yun diya ngulikan akun gulmaram Ubumma riri malangun hindi naling ulikan na kun yun ng ririk ton kakul marami na kun duka dunya malangun ni riri ganda yung malawag ng simple things mala limbrito ka na kun channeling ko yan try kuyanga limbrito ka dun galuro yun meron ka face to arbuk ko yun kaduali dilimurong ni dao yung gator ya tiyal ya program ng dao ng tiyal ya show ng dao dao show ng ya immunization mo dao part 2. Kaya na kun nga doli di room ya kuyam. Marka numa to try mardarangan why nguli kayul nguyualal. Jamar kuli ngalapan mini kandar puyo biyul to. Doli di ya ko immunization chakchin maram. Kadiya ki nguni dao cha. Kadao yung mukadmo kandar nga kuli nguni bilian dol yul ngu radio dao dao show.
1: Yo, manyma. Ma, lacho dao.
5: Yo, YOLO Radio.

0: Yo, Da Perk, you're listening to Yongo Radio 88.9, the best station in the Northern Territory.
1: Whoa, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk, Da Perk.
2: Yo, welcome back. Next part, Panyazao, Ray Piri, Marongama.
3: Bullying Tangay Welfare Division, Namajal Territory Families, Dipongor, Kawaral Kare, Kakungay Anawal Kajalter. Walto dali yung mukulin ko mari mada health department ng white pilyo ka territory families main makone yor to na ngay rong jagam kayo lual kamar ki kakaday manualan maram mada white pilyo ka wangan namir ka school mo daro mitri jamra kule ula chende wali ka wani naman white pilyo muna white walang mo chinama yul ngay ka vitrol naman F guys, mungkin orang kau orang macam macam, terus yang ada ni nama ni, kolio, white pilio, pelik mando, pahit to, plain orang orang kau orang plain orang orang kau, kam will pay yang ada territory families, nawi, kapulo nak kon, ngarang kapan kau kata orang ngarang jual nak kon orang grup mana jual rakwa area, your ngara ka bijan gam ya ka ngara ka walang nawen ngar kunja wajpil na nawen territory families na ablichman na obairit na aja bijan gam na chale mrtu dole jamar kulo ja mamay makom tukkar na okurja yan dole ngai ab gas jangon ni nawe wa chan dole mrtu jamar kulo tukkar mai urupan ka tola urmala area ngon ni ngara dipongor wajpil ka school ngor territory families ka pilot ka makplichman wangay mana permirto ka ngande bapa wal ngatil wangany ebjan kurutum ro wal ngande bapa kuni yur ngun wal jamra kuli kanawe tuwaling ngara ngare ngabijan gam yakan mata kayo jaon jamra kuli ngatil ngande bapa yman yung rupul filika wala lawin na yan wangany mirja wajpil na ka territory families ka plichman mak kana ding ba pa nga muktu na wawon ni na nguling nga ko gape ko na ring map bitan wal yo to dal kamar ti bala tawon na na li spring na man ma kore ngi bile darwater betrol na ko lapir na ngi liang let ngi darwater kana ring bitan lang ya kol mrang atel nga di ba pa mlat na ngulit ma yo to jaun make sure to nga di ba pa mangi o to guru to malton bile barko ngi ali springs lebar ko na dawon
2: yo koleman kayal ngadichun pukodat baik kata o mayam

0: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramanganui.
1: Yo, bolonga ma panyeta o malang repre oi ka betrol oi.
2: Yanguli na kun tuka nyanga na kun patwa nga le monu ni yo mo kun ya ro ma rai pre ngula bala e kna ka support kun ke yang pe porin wana kun na jang ka tuka ngula ora. Ale kun na yo mo kun ngula.
3: Tole ingra ka tia ke inga meter nanga wanga na kon yang ngara daro kare kapman garu ni barang yang ngoro ngun bona ngara ni kapiken yang pipo ngai ka trip to family to jaw en beli ngara barero kwawa rabiken barero ngara stolen generation grol kayol jamar kule jaw jan aku ngara ngama trip to family ska tipolin bol ngara kun barero ngare para rabiken ayaka kulir walal agal ngun mangganjer family wal na perto walang rapid kama kama walang warakan may pal ngatang wala na grupan ngal dilking wang ngay tumar ng nga matrita muli wal yakan may tritarawa ngay nao kakari led yan bilang ngay wang kanya kamar kulit yang uli kamar kulit wal yang ngay yuto wal jamar kajar yung nigari bilang utar ngay lika yung nijaka yuto mutan mula toka ngay takulang kurung nigari led to le kakanjar yo mara ai le kanjar yo mara yo to kangala palin mara kanga bele ngai mi mara kole ulu nangot tanangor epjan ngala pal tanangor yang ngune walo jaka dokter jana we nama ya ai ngare dia ki pikir ngara tuar banyak ngatel dokter malam malam nang ana prungal kanjar kor prungan nang ade wal bapal ka nguru da orang wala macidal nenna na pertumur ka jamal kulin wangal jaun ka unile wala ngutan mam na we jama le wala ngmay makum jama petrol ngur ale ngur ngula wai mengur una ngur epernya volatile delivery say ngai dara ka volatile substance abuse na bala volatile balanda kur ngai balanda kur volatile yako mar ngai mudakari nakun epernya ka kormor abatana mermat amono yol tengai mono ngulen itu latung belangtun turai ni tutaka ngamam nao ngnya takai berkaen ngai mono e mono takun ga pomono zul metri ya ikurian mono ka parnya ngai nguling ni wika kare kulang kurja yo toal kalial na ka ngulen ngai to win jangan negare ngai tunguna kulang jangan ma kolek ngoin ga pon ngai tungrungi boya koman kangai tu dolin gurupan balang itu bumak man liang nguna yo tunai dia kena kole murka militer warun
2: ta bulja nang indo
3: yo
2: unai
3: yo angulo kena kon wal kan dia alter jau na ja balang rungara ing bikan wang ngam ya ka ngatelali makrongan mang do na prong jingat tangula na ngora na pertualan jama jole kemar kuling wangai oral meninggal nguna we mar daro wal ngul na no man petrol ka na ngai tikai ngara right mungal makni mai ge bai level ni na fa before ngai to na wen is a na chronic disease na na kur ngai na nokal apalnya mar ngai ta mur kai na ngul ri gari mun ni real
2: chronic ya
3: ngai na kondole bele mur kur ngai dele ri ri ngai tumula white pill gari Murtengai white pill dipalol jaun, katia lo langgal kajal tunguni nawe, wika dale ngai latung wika, yurungarang ngai bikin nyan wanga kam, mulitol marki, maik itu family, rambangi mula marki, bele yaka ngarajal ngai tu yoto, parkung utan, ainglik naman geter ga, wure pina ngai tu nawe, bele tarwa ngarapa wala ngi lea ibu ma, kapan naraka ngarapa lea ibu ma, bele napru itu kajal ngarki mereka wanga namir, ka ngarami ria release, litori luluang tun. Kai yang ngara bulun da barnya nga magam pili kai wal kai be mariki cura wal kaga maya ku mala list yur mala jam rak pili betul mir mala mariki ko ngor na yo dia ngor PSI group to ta ma wet pil check up un ya kuriol wal kari ti mara na ka bay ngor ka pem le ning meter mai gropan ya bian ngara ngara kun jama ngara ya bican nga ya kan mato Nomalang gin galjal yo marki wada ngai school ngur ka health department ngur policeman ka territory families ngur. Let's work together. Rambangalim to jama. Make sure that your technology is being damaged by the angi now yo. Now alka luka. Yakawalan bulo bungo. Yakawalan to bulo bungo by jau and murkul wangal. Kamu nalar tu nawe urepir nangutta. Bingal nalar tu ngir bangal tu ngamata mungu nama limulin. Make cukur tu mertu mal tu nian. Wo. Une orang ini nak pertama main macam mengutar malam, bungkayon, rongan malam malam ni, nak peronggal jagal, nak pertualan jauh, orang ni berada di kiri, tumbuk muka anak di, rai perin, bungkayon dora candi, apian.
1: Yo banyak yang kau tahu ni maru ngama, rakram maru.

0: My name is Paul and you're listening to Yongyu Radio.
1: Yo Rolando Narutambal Ayal ngabai kadichun tao o nganara o
2: kai ga gandi ga ba pa ga urutum mil kuru uru ngale lele mula nangul bala ngale mrungal bala ka badachuna bala hin ainga bala hin nama yotun ya bala ka jaman ya ikuru o ulam na ubu ula na merka ngata ula na ku ngai ga na ba ke ya ikuru lil ula nal yo ade ba pa penyegan en ta do do na matulian question do lemur balang yan mo lim to ali ka mo rok malay mo lang na mo pagkalay lay yun na malang mo dawa na malay utta malay na may kajurong turbo minutul
3: ngayon ay dolin na nawi lemur kong epjan rabang lemur kong na nawi mala dukar ko lemur tungo lang nawi mal mal mal mal wala chal lemur tungo lang ko ngayon pambi mo yun ngaling bapay unal chal ngalito kemar kuling koro to koro jam epjan mendingan di bapak kerjek tuh, mak ngayur pun, yang barangnya yur kita melayani orang ngan di bapak, amari mak bay ngatil bican, karena we ya pun itu orang yur kerja, we perik meriga, kawan kaya mak ngay, kapan dong ngay lembur ingkara, lung mama ngay lulun, pada kau ngiling ngamun amir na, kawan ngan amir itu ke derek, nangai itu ke lele, nangun nangun na, kawan ngan barang lembur ngay, barang irungan mam, wangal malah. Yo, angara konten yang angara enggak mesti dibujan fight. Naprong metu kan jar rungan mam yur mo ja. Mun mana prong jau yur. Ni kapan to jau kan jar naprong. Kapalan di bicara ngai ni no ke dia na naprong na malang kaja kan. Ke ame naprong malang to kan. Dia na wal na una aja si pinguna na una mulanan malaja madoli tin wal ke jama. Kan ngai ngun ni banjin ni na balaka gar na ngai bi night kamar kingan di bapa. Napo ni bujan. Yo, aku mula nak mencari luka, wai me, belum gak ke luka. Kepala kena, kan jar meruir na. Nak cilam tu kong kan, mian kan, ngarak ngujana na we. Ngayu redo li kan, aku nemen-men lagi nak kundiak na we. Yan ngarak tu, yan ngarak tu wangkanya, mana pan bay jarak bulu ngurudak tu dal. Wangkanya na, ngarak kalja kan jar ngujel ya ka, tiel ya esa memba, kunurun bulu kajar ngarak kan aku lektrik na we, MLI dara. Ngarak ngun, tual ngara ngang kun kabican kam pul mang walal ana pertu ngala pemili dan melawan ngana mir kana kana pertu lejam kulin jama ya bian na pertu ala mak balawang al ga un ga ngana wara kan ngatte ngula nale wara kan do ngung beril cipu yung utan mam rum balawal lan wal ngakum kakakal olang repri kurgama utan mam lan mangal tu kung ka ana mir diramo kung ka ana mir mial kajaga merengai itu betul rai perik merir ngai itu jenggotan tuan main makna aku nak apa nya ka main makna ngai dual wangga ngara dual na ngul nama wangga ngul orai wal kang kap matu kur panawe boot camp ya ka ngara main di militer ngulo ke ngul wal ka try wal lain perka en nama ngama en dungun le bala nawen tukar nama ka jama ai ka kap matu kur pan li dan melayu ngun ai tu nawe ya ma wal ngal ayam pun ngaran dia layur pun malam, paranya awal ngama jamar kulit dal betul, nama nama malang aja kalau will pay amarke, ngai tu jamar kulit cak nuaj pil, wal jabar air, tuh kuman, na tuh mau menyuala kau jual jamar kulit, mana ngau ngar kulanya, yo, ngau ngar kulanya mana maringa, kalian jual wangan amir, tapi kena wapam jamar kulit ni balat, rapu malang aja on, ya kaja on jaya niar mampalai, kau ni lina, kau ngai wal jagat mati ngama kangarin bikin kam yo ngarin support di paling mendu jau na bala om dan narungan mangun ngarin support ngara kerja di pengudara pengur kangai department of chief minister ngara bikin yo man makuni ngul bikin di lemur tuangan Amerika tu karena mam marang itu ngula funding di pengurupan ya bikin
2: yo
3: yo tau maladual tu na pelgada lawangan Amerika na pelgada depan darah muka tanya bayang ada tebulun di kanungan air station bui kun tau yur ngatira dual bilian lakram tau pikian kangai last pikian ini wangan namir Jim Rogers yo makmai gini bay Jim Rogers from now Department of Chief Ministers na office ngur pikian ngai aramai gini wal nakon decided to Tuali walang kan ngol gong maram nan gona we. Rai pri rom ngaja na mir berkan wal jamar kunai walang ngakum. Ara tebetul bicun walang. Ka lengi luna kora bang betul bicun walang. Palain rap mala na nguna rai pri camp na nguni sering ngap. Nam na ngai 10,000 sa pa ngor panalang gal balai 10 kumala na wal de pan. Ka ngol mar last month ka. Yur ranja wal gongor Ore pol main makore yur ngara ya kajal ngai tebalan dai ngoni numan rupiah apala ngupan ebian una mobala na kon menit kon yakan negara wa balanda numan ga yur ngau rupiah yur jole yala la gawe anja do ngara kala kam ngai beli wal jadan jam piken yu luna ma na walang plan ada pertama kong ga uhan mikir kong ga uhan mikir
2: yo ya mo itu kar ga ngai malu
3: yo
2: dunu padukar
3: yo di pungto ga wait pilmor mari tiga kong ga anu na na merikin oleng guru urupan ngajak ka polang ka ara ga bulu push polang bidan ngule kolo go na kono ra po ma ga murung ga kadara gol mudan cemar kono ni balang ngarak mang ngai ka jeng ngai margato kong ga na ngai to ka marin malanyu mo kono ngum doana petrol tak bak mam na wa na ngo gol ngol u mitkin ngol yoro we petrol ka bak mam ka wa ro par nga mari jama ka yor ngun ka bunda mir ngol wal timar ga yar mam jala kulin ngai mak mari ni mo kulin dir e ben ngai tuna le kalor ko na ngunda ngan mir na dina u re prin do ngai tau na balan ka re prin olang ngal dir pan bungol na yala wal tijal tir ngul ngun ngo ngara kula wal tu guna dir pan ngun len wana mo walto nir pan marangay to na we pray pray ko na jam rakulay rehabilitation ka education kanawen healing process ya pala nya betan mam bulu tarwa marangay to that's why ngay to na le bajawang ro jam na we wala nga trio to ngi wala nga jam le jam marangay ka everything may ka tebal nya rom ko may ketir
2: homeland ro jam
3: yo kakal anting ko rally in row
2: yo
3: kembatwarion walau nama mereka orang nawi orang dari nang ayam pulau malah tak kau jika sih di same time nawa lang hebatnya. Yo, awal itu rally kalau kerja dah unil, payah ngomongnya resource malah nang itu kaya nuan wayan tak mari ketir, makai tu endap kaya matna, makai tu tukar kura kura.
1: Yo, balai edit cuman tahu le repri oi, kapitol oi, ngal malingko.
4: We still live in a time when the color of a person's skin can still be the sole cause of the trouble that person lands in. Because we still have fools with very loud voices who confuse living culture with lifestyle choices.

0: My name is Gautier. I live Paroi. And I'm radio.
1: Banyak lingkup tahu ngamal maro, repre oi, kapitul oi, community o bookmark ko.
2: Ngamuman ka, yo. So, kalides kaya malang ay mitin na important na kon. Tiyali nga rin nga dalang ko, nga rin mag-start, kakalun ko lang muka, ka naungor. Yoro ay mainly, kalau kalau ngalat bulu nak kuang na puna ulah yul ulah nawe malton melim ruto epjan pat sam yul ngulih dah malah balanya ni ma bawa bil malah dalam ngarang kan dalam akan do things by myself epjan kita lihat kan apa lanya malah mal itu payung ngai kita tidak akan dia anggap madun ulah mal itu wang kan dia kai ke Ridley ya dia kai ke Ganjar ngai dalam ruto yang ngana balang itu kungkai na angara to kaya kaka angara PIN TL lengai to kaya ngundang para mata sembilan enam bayang ngel ni pre erun awal jaga kaya kaya tibernya ya bian angai ndu buk pakan wangga indir pala ngara ndu support na kon wal da ko ganjar da ngara kena tam dial tuar ken na kon bola tal substance abuse kurja tuar ngai dao muni ngara lain sunis ngai nawe I heard kun ngurung ngara ngama kalon ngur maram-maram gayo wadar tua lopes putro dunga kakapi ak mga rae pernah yan wal maram-maram malang jau unaka kain ngara ngama palang ngara gulmam menuling gulmam ka media release ngara jama let now bijan way make sure ngara ko office ka yur ngumala leaders need to know what's going on doli jamar kulu ya yan aku ngara doli kenapa ya doli jal jamar jingar kemeri kabala ngay na kundi pong ya Department of Chief Minister Office ngay na wing kung kaya na wala na wanga ito nga maputuloy bichon ni yul baka meter meter nga yul tulok ka petrol ay ito yan kita mong nungutan kung wala na wala mala auban limit na bilin wala yan kita na bilin ay kulang na wala bit na wala led to kung ito na bumarkan bumar ya pa jara petrol mo naman wala kan petrol naman yual siya ngay bayang bayang wal tebun di wal ngatir murung ngai tebun mau mangatir bata-bata ngai tu lia dika pamburung burung ngai bata-bata pilih ngai ngai bicara muka dal gambar dal kang volatile substance mar merakar bura bura ada mir monok monok ngai tu lia lia gari ngai tu bata-bata na ini ngai F guys kru kagari as a weekend ngai fluid ngai lat ngurai ngai fluid naga gari aduh cina ngai ngulang kur naga gari kulang kurna rutur kurna mercinga di pelabang burung burung naik tem, mungkin naik kapal tebet tenjang, win naik itu mungkin legaring, maru win nungnya zaman, lu tu ngat tawar akan mungkin naik kapal pernah itu jalan tu nupair, murung yang itu ka, yutung yang mungkin yar pang mungkin yutung, ya bien, ngal itu ngan deba pada ngau na rel panen na wal ngatir, yo, tu aling arah di pun jaga mengulakan ngal tahu, ka bulu ni manjuna ko mana mana permula lima tu naun pushing nang arah jam meter balai na pun camp ko malang ro ke right pre camp rehabilitation barang ni bulu nya rungan ma balai right na ngur dial balang ai na ya ikur malam akan main gitin tukar mo na rera kai mo yo tin muka ta kal betul rera kai mri an dina eh yo to grow up ngadol bapal mariwal ngatiwal mumual yakadol limango ya kadule jaw ur ya kangar jur ya kamna go ngare tungul battel rumar gare rum rum dur mirre ne e palnya palnya ngai to kana kunilin rai pre camp jang utan mo jin ka bai jin ngai dal le oda oda ndal ral un kan gure ngula ngak mai pal gona le si sin dumala
3: yo ngona pro ba sin na mo kana
2: yo
3: ning na wnya na ngale ro tu na ma jaw ko mo
2: mar nya ko na ne mar kin do ka mar kin ni ta ko na ubu na tu jang ai mo jol ngat ri to palai le ro ngir da no en balanya na kon to le ngara ngade pon ja gonga na we wa ngar ta yar ma balai ke mar kulin am len el mala man mak te bolo wa ngal mar ngai to wa ngam na mar permai ke ter mani kai gonde kana kon
3: ro ngone to karo na kon na kon to mani kai mar ki
2: yo
3: o yo
2: ka skul ja nir pana al tumu ja mar kulin yol mala ja al ga ngade mirengo mala wala ba pa mirengo kuru tebel mala ke al yol kolang nim do kana ngatil tat ngai yalla de pon ja gonga ngai ma jin
3: yo
2: Jurmar dal ngai, mar dal ngai tau dari penol ka irbai ngual ke yol ke nawe bonding tapi nyai dia lengal tu kan kemudian terus ngah ngah.
3: Yo, main macam kemudian terus nak pun ngai undi nawe nak pun tukar nak pun ngai apa lagi undi yau dua undi nak teri try, nak lu kau try.
2: Yo.
3: Wal wal problem kaya nak pun luta tukar ngai wal pun undi lap tu dia apa lagi.
2: Yo.
3: Melakar mana undi ngai tukar wang ngai jadi tukar nak pun ngai murupi dia kui gamur limurung kalang jamar kuleo.
2: Yo.
3: Ma like kemudian terus.
1: Yo, thank you nyelingko, pukmako, putri cendamio, pai katao, ka, yo, tila nulang tanam, ka cicitna, yol radio.
4: Hi, I'm Erica.
5: And I'm Pam.
4: And we're from Alice Springs Karma Radio.
5: And you're listening to
4: Yolngu Radio.

Kamu koy ngarala aga mendena ba pangale tuwala guamro jadumurong oh merun mana nena lagala gamana walun mama angge nangane ngae angae lengana me.

Ah. And down.

Oh, yeah.

Alla, se la llamo y al bañero, vale.

0: dunja walo 8 p.m. Yul ngol maki ninan wang angura ka jamar klo jawal ngura namira.
1: Yo bookmark. Dunja dawo ka housing ngur mala your homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita purungoni darwa ka problem ngur housing ngur kali kurdele homeland ngur mala. Nakon bayang ngukan na wanga kawa ngai ngun nakon ka problem kapung ngur ngai ngura kapukur kali kur. Ka bawa kurla trik koro kabolo sirik koro kabolo darwa muka malang ni na ngai kajal tir yul ngo wala jama o mala wanga kur kali koro mada nakun anti government ka federal government paman mada wanga na miri yul nakun dia ki di gamuro yul nakun du dia ki rum go responsible tare o mala wanga o tiali di homelands ngur balanya nakun dual maili commonwealth government ngay ja kami rin akong wang o mala homeland ngur makbay o mak anti-government wala lang kal maktuli di kumurong or daray ko wang o mala katuali di mara na kun government mara marma wang anam rin akong maraka yul to ngay to kayo al ktiyaki di mala kamuro mala wang o rupiah kol kalik or wong ulit yun jama o mala homeland ngur jan akong bulun ngay wang o need kayur ka na kun bulu jal tin nay kumala infrastructure tuan jamaili na kun hawa tu ka jama pipe tu ka galkan wo andinya ra kapu sirik ko dukar ko kapalanya ra mala na kunang kay ngurom ko marka tu ngai nguni homeland gur mala ngatil mire ya mala wa nga mala yala lang ngumre ka anti government ka na kun jal tin manak manan ra na man tu dia ki ding upan work tu na ra mala wa nga hawa o kapu ka sirich korom go homeland go mala ka hiring ya wala government din company ya ko icom tiang uru mala to ka dole din na homeland skur ja mala infrastructure mala nyen mula nakon wanga pawa kapu ka sirich ka tole din ngai ngoni maili ya ko ka audit icom ja tung ni dawat tun marki ka quite manual to 100 homelands mala ngurki di tel ja Northern Territory ka ukiri mala wal tu majina problem wanga kur gali kur ka bolo na nga need infrastructure ngun wala lang jama palanya na kon mak homeland ngur tu nguna nama sewage ka septic tanks mala wal tu mak ngun ide yurta kom replacing ka wanga ngongor mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala na we pipe kapo balanya mala na kodrom kangoni waltu na kondole de ngoni dor yun ekom di pungri ja mangor mala waltu ngoni lakaram anti government kal namna ngai tungoni ngupan ngurki di infrastructure ja ma mala ka tengoru de ngoni ekom do already na konwal ja ngoni ngori yun housing ngor ja mala kale or ja ma audit ngor kale ngorom ngor dial alit spring ka balawal bingorin ka bicana bala bring tun jama wal larum kajama kauna bakli ka daily riba area yang normala ka dort manual tu dole di jama ka tiele din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole din na ma wala lain wal tu kamu te kai balang wale wander e kom jama mir mala ngoli ni wal tu ka larum building ko mala hello ka gapu dele din na kondole malangal community ngor ka ngoli tu wala dort yun jama ngor ekom jama mirmala waltu ngone di indi na kun report jama bala NT government ko kangone di toka na kun ngone report ngur mango chila karam namu na turupi ang upan warpam kumala jama o kangone to ngay ngone NT government to report maram wala langgung walja to ngone ko ngurupan kabalan federal government kal land council kal ka NT Aboriginal Investment Corporation ka wal na tungunin na kung report ko yung rookie yung rom gawangan na mirmiritri dya, federal government kal dya, rupiah dya ngang tun, diya kiling mala rom go dya mau homeland skor dya. Kabala niya.
2: Yo, Bookmark. Rio Tinto Yoga Hosting Community Update Dipal Kunyangan Atlil. Numa meringgi, nguna Rio Tinto jato, dali yuna, kajama mirmala, walal tu lakaram, numalanggalo, na walang plans. Uni numajal questioning go wala lang Rio Tinto na munuko poi mining activities poi tu anan numalang chance jawangan narauja ngatta free bookmark ko penmak numa duar pamarki family ga friends Wednesday yo 15th July yo day konto event ja 11 AM to 1 PM munago postomer kabalanya
3: yo tuan maka yung radio ngama ngarang yingi ako yola
4: Yo, Menmak, welcome to Yolngo Rock and Roll Hour.

Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora gara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman numaka, yo ngoko ereo, tiara, irkala, ayo lingon.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam no meka 88.9 FM yong radio ka chu na dap

We got about 15 minutes. I'll take all I want.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, nama nga mayul ngu radio, ramen gening ka tiul kurka kaya talamra dual nak radio nga madol balagum murka tirkul galik ngur. Thank you.

Malano hila.

0: Yo, my name is Spankily Gunner Buddy.
1: Duan jawalo 3 a.m. Yul ngunyual kabarak ngurai anyak koro. Bayang wen jarau yuna.
2: Yo, bukmak. Are aku beje menunggur. Ka tiara wak tanda arts ngu. Ka numga ngama 88.9 FM. Toa yul ngurai rengu. Yo, yo.

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ama. Kaya gawa nga. Yol ngom radio nga. Na ikong nga yaka naman nyo nga. Yol ngom orang ko tango. Napagam. Rira kayo orang ka tango ya. Tango. As radio nga tango. Yuro malapal mi malaba na. Baman ko yung mala. Bana naman doi family yung mala nga ama. Tanda lang. Mga raringi maprali. Amagi kum tanda lang. Na naman doktok. Uyak ka. Bidan ka tango mala. Walang damala jahal mi. Yan ako. Panangaro naman ngayon. Panangaro liyon. Kawipom. Kayak ka iwan. Bilitan lang nga yata. Tamdang nga chile ngayon. Manik kay mala. Yun ngayon. At yan ako nga yung nga ko nam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa Rupia Maru. Telephone number 1-800-89-9769. Bulawanga 1-800-89-9769.
2: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.

0: ngul kaat ni limruka limbrung yuri yun wajim limruka limbrung wanga Brenda gire wasting na limruka darwan military nagapo kabaman jaga baingo ni nyual kan nenan saip ku ngalwal kan kaput walu kurian ni walkan walu morning bake kamar cingan kadin na mukturkan ka wana kuluk walkan on gungal ka 4 o'clock ngai kan on gungal an gungal walkan ngun walkan bake yur ir walkan ka timala ulala walkan nan nakun nakual ni ngatau di walkan batar time godian kalem ria ka dia bala yur dere ja new generation don en bola mirna kapu jalakton bangun limur ki ku yangi ngun limur nganal cara ngalapan nan kapu limurong bamanca saip ku ngalwalkan kadon jaka dawu kapupu limurtu kuyangan ka saip ku man kapu pijana bil limutu maltu nakun nguni yul ngumal limurkan ngalapal mirininan bayang ngawalkan wasting ngarkula limurtu time jadwal saip na kapu for the next ngulkun bala 50 years ko 100 years ko future na jambar kuleo kamarin kurupan ka jam berkuling ni namna ka kapung ora meragawal tu ka bican bilin ni na ni oru dagal mere ka kurupan na jam berkuling walna walna tu ka ni na ngurung kapu ka jaka dia kapu limurung wal ngamire yo kami nyar gutara mara channel limur ka kurutu kurupan ni limur tu walang gol na kurupan jamal ilja jaka ilja dal channel wal tu ka ni na ka jaka dia kapu because dal ngai very important limurung kapun how limrutuka ke limrunga langa kapu
1: yo dal ngai limrunga langa mirga ngala pad mirna prong surviving de angar kolai mala yo ngurung baman baman mrit de ngi ngara kan dao nga kol bai ngo bu mala wala kan wells kur mala ngar kolai lokan da ka ni wells ngur jangar kolai sai muni aku fangoli kamarji nowadays modern days jana kunna prokado alba ki ga tools na mala measuring ngar kolai yo bow level monitoring na prokajama research power and water miru malajama kadwal na proka bow mala measuring ngar kula namna na prongar kula kangura munajina ka munatangur yo kadwal na proto measuring ka goj paru na proto tape measure bala ka ngar kula maram namna ngai ka ngar kula na prongura bala yora lil na nirpan dwal ngar ka goj paruun beang bala tape measure bala ngoile munata le lero bong ka walu ngara tu nirpan na le tu walu ngara maram dual measurement dual ngara measurement marangal dual ngai ka measurement la karam being on surface aquifer or garale ground level lil measurement 12 meters your there is bulo ngai to bala yar gopton all the way bulo 50 meters ngai to yar gopton nguna aquifer ngoi nguna prongar kula
2: aquifer mele kapu
1: aquifer mele na we bala nya gullon gappo your bangoto nama kirdom dungopal munata laya malangoy ngurdal munata ngur
0: ngoy ngur jang ai lengun ne kapo banda inderna kale mur jang lengun ne kire pakke mar mam do nam na kapo kangora marga le mur lengun ne measurement maram kagal kana computer na data mala
1: marga uni wal tu marenge na probuk ma ko nam na kapo kadual ngora milengen be
2: yo kaduli bo ngai yako production bo
1: yo dual main production bo ring ye pam to ngai le ka ga yur dorok ton kap po balan tank lelna being underground war dual in the tall one the big ones ngoro ngai le unis pam yang ai to balan gar war lelna and from there ngai ni ka ngoni inde kor na marchi pipe kor balan chan lelna buk mak to ni ka ngoni baki ngar kolany ngoni na pali ka baki ngar kolany drinking going shower tap school ya pala nya yo
2: yo thank you walal
1: yo thank you no malang butter of it you now
0: yo mal to mangi kawar pam nila ka thank you bookmark

0: You bookmark. Ulit mo ka nga, mati pong yung radio. Kapuyak.
1: Hello. Ngaray ako, Naipiri. Kumana. Ngaray ko rawa nga, tipong kan-kan ko. Ka numay ko nga, yung radio.

or men. Tari nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An me joro. And this is a true one story from long time ago.

0: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Tuwal nga raya, kubiri kipikele. Tingga mga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayul nga rato, kubiri kipikele. Yulung, yulung, yulung, yulung.
2: Lama-lama ini nanti ama. Nguruir iru nama ini ama. Punda minam.

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangge makore. Ngara dwal bipuka, ngara tuna kun la karam da o ngem makore da o na kunya kurpui da o ngura nalel na kun limertungura ne maya makore kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngur ya la bon makenga ko radio ngur rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mandangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Madame Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninin Mrakan Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana Ulichalang, Limurunga Marcureo, Paratura Marchi Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. La marquina ngai mran jalkon naratna chechayo yarogo yarop tura machin bala rangina ngala rangina ngal ngai kan ngoran bar ko bi bala roi ko bir marquin ngai ka mak ngai tunguni milmit pan mak pai rong ir jaya ka ngara mai ngi milmit pan ngai rong inan ka puar chur ngai machin ngoni mran jal ka muluk kor yodobok Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcham nanan kan nga wira balamachin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur mir kana ka makin kana pikir ngay makin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya yukur kadon dia pala ka cukur tumur kakana ngay rulang tur Kawangkai macam jadi ada ura macin baik palangai kulun najal tur kulun najal tur beren kamen mak palangai ngurung kicang ni ya ura ngurung kemen jal kun ya urung ay kan no bi biling uran kan berada ura macin main jal kya mar mak mula mak til kuru mar mak ayu merkut malah berada urung ay beren kicang jay ur baik na panakan narat Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main mak. Ka merchin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon orang kampung orang. Ka barcur ngai karangan, kalken rali keling keling jero. Kangal ngai ber, main mak. Palang ngai kaya tangan lah, kaya tangan ngai minta langur ni nawe rangan. Kaya tangan ngai, palang macam orang lang tu dah. Parwan terang ala macin ngai parwan kana kangara kana kangana kana mana dia ngala ngai macin wari ngai baraka pemang macin tut param yen jalak terang ala kana parwan kana kangana kana pikir ngai macin parwan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yen ngai mur ko macin ngur kangal yenan bili kabi kan ngapangal mana namen main mat bala ngai uni wari rarangan ja pelalup mangalakan mire mire ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngap pengat manam dil maja. Kami ri kyang ai belen. Kana ngai pe. Kana ngai pe kan pemar bai ngunan ngapal balik nam ri ulung ngai pe kan kana pemar. Ka pemar ngai belen. Parcil jana nya galup mangal ja ta kai ngai bir kair. Ping ping tur ngai ni undale pina bicar. Ni ngai wa ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai wangan luang ngai ngolil. Pala macin wariura tu tak berapa berapa. Marang ngai jukur ngene ngal tetinya jukur kawan kawan ngai jukur mirian. Marang ngal kamar kumin ai jalak tur. Mar kumin ai jalak tur berapa. Mak ulan yang mana kulit pur ngal teri kawan ini ulan yang mana kau ngang ganja kawan ini jukur mirian. Pala ngai tangamir ngai kawan kawan ngai nguruk nir perkana muran kan. Tangamir ngai kamericha ngai kacuna nguran kan ngai ngamanjal tangai lokanan lokan ngai macin muni cukur mirja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganinan urupan kayu tu makmarma makmarma maklurkon ninan walkan wangangur wangawalkan ngai tangal ka mewalkan ngai urupan dun nawe ngai kan Nino ngayon nga nga nga muka nanungo ngayon ni miyal kya nanungo urpan unaw ko kanju uni ngayon urpan kya nanungo miyal kayo to ngayon ni diri ka nga lorkon yu to nanungo nino mrakan ka ngayon ni kuya nga namin ka ngayon pinyan uni bila baba miringon ka bayang ngayon ngari miringon yu to na dingking pirka iro kalupan ngayon dawat mga yukur miriya murangan ngayon marangal uni ngayon makin awap mga walang kunyi Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upan nga iwa nga nga ni rang ikor nga tiyan nga marikin. Duwart, chaychar ka nungal bala naungor. Duwart tur nga iya, kapulo nga iya. Tur ka wala kula bala chaychar yur. Purna, do yur. Tuhan na. Mayanjak mo niya, limrong ko. Pichar nga iyo, urpan niya. Yuto tamada. Tuhala na nga rin, namin baba, pinigong naman ako po na na, mahanyal ko rin niya, maharin po na na, mahanyal po niya, limurong limutulok ka, mahanyal ka rin yan, picture. Ngayon na nung nabawalan ko, ang marino urpan, siyang ulki mahanyal ko niya. Ngayon nga nukan, ngunal pa niya, yukur, may karali ngayon, ni kataran ka, ngal, nganak na yan. Pahang nga ngayon, palang birka, yun ay utong, ni nangyay kayo, ito na nung gulupuro ng etam. Kangayin ko yung namin ngayon, api niya ngayon, nahuwi ka ng jinja, palang ngayon, kanun, badain na pala, kuchkuchur, walang ko niya. Paya mga ibirkay ulang na yung ngalit meringon. Kayo tulor kun kangal niya mag-generat na. Parang ito, doon na malang ngalit meringon kaya markuling at tan na may mga jalak siya bichir. Ayup pa nga lang ngalit meringon siya, ayup pa nga lang. Kapitir nga yung kakadara. Kapitir nga yung kukalkalayo, kapay nga. Kawarawari po na we, rangan mir, roko mir na we. May mga jalak kayo, ayup pa nga lang. Picture par par punungar kamangar kangay atang jukur o kabay ngo kagot par kabuluan kay ngo kapicture bili kabuluan kay ngo kabuluan kay ngo kabulang halal halal la na na tola ja na pungo kay ngala na kadara na kangala kadara na yan na ngan na ni ka na na pruto ria nga matrin ja mangal to tola kana ni pulo kana una la jukur mi ja gara le jani ngala pruko kay ngala kana na makina na ni tola parang atumro picture Nini nanyiki, matiling nga rin nung karama-rama, picture. Ngayon nga ni Kuya nga ganji niyan, pingay niya ala iruangan. Matiling nga rin nung karama-rama, pili na yun ito ala. Naba pala niya, jahal ka nang Amerika ngoy, may pa, picture. Kawara nga yung marangal kaya, ya ako bati. Marangal nga yun, ka ngayon nga ni Kuya nga mula nyo, ito niya mula yan, pipala nga yung picture yun nga niya. Kaya, hindi na nung kuchkuchur niya nga ni... Marangan ni Dori, yat pichari dawat ng urukuro. Muni karan, ya ko bati. Kaman magkanin bichara ko. Kangaran doon na nanyan kati ang kunda yutun. Diri mo liyo, manyan nanyan. Kanganyan nanyan bichari bilang ay marangan kunda. Ninda ko bichara kangaran doon na kunda yutun. Kaya bichara nga ay kati aluli kumro yutun. Julup na nga ni nawin. Muni nawin kunda yun. Ka curup tu yang ayun ni kulon aja kama pun unil mereka nama mapu nawe urpan na ciri multinya kama pun aman mak utur yang ayun ni kumur yang aja pada dalam ni bin bar mewinan ngai bayang ngai lagi putur yang ni nawe urpan ya bila ayun ni kumur na utur kadun yang ni pat nawe dan jawab langun ni kumur pun jangan nawe ngai dau ira ya kan dan ngokan na ayat putun angat yang ayun ni urpan ya kabutun amir Yan nga yung landi nga niya, diri mo liyo utro, kumuro yan, daw na nalaman ni Binbar niya, kamen mag. Kangayin nga ni Bicharawa nga ni, maraan niya ito, wandi rin na, bulut-bulut yun na bala na waring upan, muna, marikin na nga rato, wandi rin na winya, inaunin nga rato, bahay nga naman, naman yun na, unin na, unin din uli ka, bahay nga na puro na man mag, kung na nangala, ni ka na bahay nga na puro na nga rato, nakajamal kulit na nangala, man mag kung ala, Nga napuro nyo na ito ka na na nga nga ito wani rin na napuro jamal kulit ako bala na nga wari na nga napuro ito ngopan marichi na nga napuro ito duwato na yaka na napuro nyo na ito na mga bulo bahay nga yan na bichara wani rin nga ito wani rin na yan na bahay nga napuro nga ito nyo na nango bichara ang nga ito biya kibili nyo malan din bahay nga yan nango nga ito buton ka buton na yan kaya ulan nga ito ka jiwar kura marchi buton bayang nga ito na namire tuwa lang ngayon dya muni ka atur ni mani irako manjal ko pitcher pa na ni ki buton pili lahi dal ni tuwale ka wana nga tumuro ni buton na ki ka bayang nga ito na namire ni kangara ni natu bayi nguna nama nitu ngara na yaka nama kangara ni natu yaka na nama lai dal ni tola mitri ngabicar ngayi nanmo him nawi nguni urpan jawangan bayi nani ki purtur bini lai dal mula yul ni tola wanangoy ngula lai dal mirin malanuma bicar ngayi urpan ja kangayi bicar ngayi mangan nawi kanjin kabilin ara do burtu na burtu na yan ni tura bay gun dal yon unile bilin ara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unile ara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ara to unile bilin dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unile bilin dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unile ki bay ngwa ko yoro jamar kule ka ngari miring waka jamar kule ane liki bayi ngawal kuyro ngai bicara ngai urupan jangan ka muni urupan na kondua li dao numalang jamar kule ni matuki ngako bongkong pala nyangu ni merakan na we wangan na min merakan ngari cun min merakan na mani ya ka mani urja yan ngai na we pala nya yan bengai yu al kutan ngu na we yan bengai tapi nya tuai miring we pala nya ka ngai nguni ngai ngai ngai kura na mango ki kura na marangal yuto al marangal ka ngai ngai kuru pa kana kamakin kan kuru pa ka ngai ngai ka wanga ngai kan ngai tangal ka nina ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kapo ngai kan dito ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai ngai ka bicha na kuya ngana yan ngai lukan kan ngai pijuk kuru mir ka makin na nang kuru pa pa ngai ngai kuru mir makin na pala ngai ngai nawin wawir ngai nan ngai ngai ka yuto na marang pala marang wedenan warin ng pangon adil chin mo na par kon bir na wo dok trabelin ay bay mo ne waro yuna na pili lai dalo pana ni ke put trabelin lai dalo ni dale wana ngat muro wan kara ka bala nya pichar min mra karon ni wanga nya min ay ngar chin min ay bi ngori ma angel ko yan be ngai ngoni tap pi nya pala nya anya na we ngai wana ngat muro ka makin kan guru payo tu nya ngade mri ngoi pala nya na kun lim riol ngo diang bala nya kun lim kayo ngo ni na ini mulai mana yang dia ngulang aku meter ya kawan yang rayan ya kali mulai live na wangan jala yurga na ngu kurup yur ngu ya palanya atau kan matu kata unakun matu kata jamar klub na ulak karam ya kurup kurupan walang malu walu kau ni ngama ka pirka in wal tu kau ni ka daru wangu ni manik kai na we malam tau ngu na ngu na ngu alpisi ngu kandu malang ngu rataru wat tau mir palanya mir ka matu kata ma bit ya mir anakun tau ya palanya bit ya mir ka tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malang jamal kau dah undur. Buk mak kau jamal kau. Ya lelang kami rumah tu kan nama. Kanga aman rumah tu ka. Kabelanya.
2: Mangara dah jauh dah maji. Wangara kau milingin bi. Biar nak undur program ni juga rukurak kau malah balanya ni malah. Tuan ni nak na. Rangers nama kaja. You're listening to Yolngu Radio.
3: The Pirk

My name is Gautier. I live Paroi. And I'm ready. I'm ready.

0: Yung nga rin niya ako, yung warang nga.
1: Doon niya nga yung walo na, yung clock na AM. Ngunit to, walo yung nakala, bumayan. Pero doon ka nga yung zawarturo walo.
2: Census siya, Martika, diyang Augusto. Nga man yung kawarpam kong ngunit. Ngunit yung likong ngayon, plan, resources ko mala, communities ko. Pala niya mala na kun, wanal na prunit, bulo, transport. Na kurbalang health services, maritji. Wanal ni murinit, fields ko mala, kick ko, budpulo ko. Being or bush mur, kabala sitilil, limurung janit, limurutong ama, nukung. Census mo niya, warpam uniensa, metris lika. Nindumaram, nungo instructions, kalki, uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
3: Hi, you're a media student. You're listening to Yolawa Radio. 88.9 FM.

Yeah, it's going one way.

Yorum Radio Donji.